0: Kia ora, tātou kātou tō ki te aro mātō te tui. E te iti tangata tūrou. Pī mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto
2: iaku. You're now listening to PMN Cook Islands.